Tuguang balonomia, kena bata, cida obuga, gempuang nimuang. Ina nga mati na bakalom pawang bata.

Maya ka ba nyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business ka ban, antin ada duit ka mali, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ko, Natalia ni, ang gawa FM.